0: Hi, Mr. Smosh, we are the David Mogebs. Katarong sa mga pina yung malubok po aka. Pa yung matiing. Ako pa sa mga to aka na lidi ko ko saro ilang mga nakeya.
1: Anyways, I didn't promise you I'll pray for you, so I'm gonna pray for you.